0: Aling sa matin. Ang sarap din.
1: Masak sa umaga.
2: Masarap din sa gabi.
0: Strong and green. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa pling coffee beans. Puno ng mga sangk na galing sa prutas gustin. Sarap. Sa bawat higop, gigising ka.
3: May mangustin ako.
0: Boss Max 3 Coffee.
1: Kapeng mangustin sa sarap.
0: Boss Max 3. Sarap.
4: Zero trans fat. Zero cholesterol.
5: Boss Max 3.
4: 24 peso adjusted retail price per sachet. For all generations.
0: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
4: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
1: Kapeng mangustin sa sarap.
6: Masakit ang buo. Tulad kang mag-sugar.
7: Mag-sugar.
6: Muling gumalaw.
0: Kung kayo ay may

0: That was Bakit Ba from the RJ Arig album.
1: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Bossmas 3 Strong and Creamy. Bossmas 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
3: May mangosteen ang kape ko.
2: Bossmas 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Bossmas 3. Sarap.
4: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
4: Bossmas 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
2: Bossmas 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap.
6: RJFM
7: 100.3
6: Music for every generation.
7: RJFM
6: Three songs in a row. RJ 100.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 100.3 RJ FM.
5: Three songs in a row. RJ 100.

0: That was Matod Nila from his album RJ Muli.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
5: Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: RJFM, the greatest and latest hits, all in one frequency.
8: We do it for you on RJFM.
9: Three songs in a row.

0: Ang sarap higupin.
1: Masarap sa umaga.
2: Masarap din sa gabi.
3: Boss Max 3.
0: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
0: Boss Max 3 Coffee.
1: Kapeng mangosteen sa sarap.
3: Boss Max 3.
0: Sarap!
3: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
3: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
0: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drug Store, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
1: Kapeng mangustin sa sarap!
6: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: RJFM. Yesterday's legends and today's favorites.
8: We live where you live. We play what we want. Yeah, we do. 100.3 RJFM.
7: Three songs in a row.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: RJFM, your daily escape with the greatest and latest hits.
5: RJFM.
4: Three songs in a row. RJ 100.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: You're listening to The Morning Drive on RJFM 100.3. Three songs in a row, RJ 100.